O mundi la, premier ministre la gabay waskou la jan, ki sa yo bwizen ho se dlo a fe, e yo pa gabay moun dlo. Kon sa mou e kwi kon ha mou di, eh?